nan kacame to te yampe tambang sara nan kacame to te yampe sangkang sara nan kacame ta te yampe putang sara nan kacame ta te yampe tambang sara nan kacame cha me ta te yam pe sang kang sa ra nang ka cha me e te pe so pang kau wa arang ang sam ma sam pu to vi cha cha ra na sam pan no su ka to lo ka vi to Taro puri satamba sarati Satate vamanut sanang Puto bakawati Yandun nimitang ava mangkalanja Yoja manaposa kunatsa sato Papaka hotot sopi nang akantang Putalu pavena vena samento Savakato pakawa tatammo Sanditiko akaliko egipatsiko Opana yeko patyatang veti tapo vinyuhiti Yandun nimitang ava mangkalanja Yoja manaposa kunatsa satho Papaka hoto sopi nang akal Kantang tamanu pavena vena samento Supati panno bakawato savaka sangko Ucupati panno bakawato savaka sangko Yaya pati pando pakawa to savaka sangko Sami jipat pakawa to savaka sangko Yatitang jatare purisa yukane atha purisa pukala Esa pakawa to savaka sangko Aunayo paunayo takkinayo anchalikaraniyo Anuttalang punyaketang lokatsati Yandun nimitang apu Va mangkalanja yoja mana posa kunatsa satho papaka oto sope nang akantang sangkanu pavena vena samento yato ngang pakin Ali ya jati ya jato Nabi jana mesan cica panang cipita buru peta Tena san jena sote te oto sote kapasa Ho chang ho sa te sang kato tamma nang vi Yota tha Viri yampi te patsate Po chang ka jata tha parle Samma tu peka